Mozambique kusikira muno mumzinda watete. Kwanga nkutokoza kuti muli pamenepo kumvetsera Radio Mozambique imene kusikira muno mumzinda watete. Tatamanga limodzi mapurogiramu osiyana siyana. Kari pali pene pake mwendipala kuyika ndipepese kuti pepani. Munthawi yonseyo mwana ndine Ephrem Tedau amene akongolera kunchiniko. Ndi Bartolomeo Baguette. Tonanenso mulungu akalola ineyo ndavi.

0: Moçambique em goma.
1: Basarabuino kurei mwavesera wangu so obodi ngai funu para basa kumali guino azinju muri paulendo nthawe ningayen kuna wale mwafisuka obodi kuluala kupereka manje mwaiye kuta kutandisensi.

Nkane ndi meneyo Afrika, Afrika, Afrika. Tien tisamare jikalidwe jatu, tisamare miambi ndi jikalidwe jatu, tisamare jirankulo jatu, tisamare miambu ya magolo watu. Tisatengege ndili tengera chifuwoja umoyo wajizungu. Chifuwa zungu wakoko kumana chokako, alinson zao zumama tata. Tawi nziko muna tsopano ndi kinzora chitrinta minutu juhola la jitatu nditeka ti kupatsire ni programu ya tsatira.

Pamene badu ndiye pamperere pazimene na konza lero lino, mtawi ya mai ndi mai nzake, pamene ti masokolo tsazambiri sokudza moyo wa mai mbanja, pa ntchito, pa business, pa makhalidwe, pa ndale ndi zina zambiri. Lero tinali mboma la Shangara kumene natenga mai Flora kuti fotokozera mmene wachitira panthanganidwa zawo zosiyana siyana makamaka pakuphunzitsa wana ntchito ya ulimi. Ulimi wachimanga, ulimi wanchewere, ulimi wanyemba. Munali ndi inetu Otilia Bendito, mkonzi ndi mulutsi kwa Mansoto, kandi dojuwa mpamakina, tatisi komo.

Mwabziva veseri watu. Mwabziva veseri watu. Kanyimbo kamweko kabwino buno ka veseri watu kumuta kutusirani. John Chibatula. Kumba hapa na kubesesa. Ni mkona mwazana lukwa mmatanto kumuzira. Riwe mwini chida da siya mafala. Ukasaya kutipera. Mtako.

0: abasa kupitiriza ale dasiwa na anango adapita na mune mune nina maadimishitadore nango iye kutimizira ambu kutimizira kuti antu akale na kupatapaza mbakonda kunyinjira chokupaswa pezi chokonda pezi kuri tangu azinja nanga kazwerera tempo ya makalamidadi ya juwefu na mazi kutipense ndi napaswa pezi njirene iyo alikufundisa antu kuti wangisane na kupata mapaza wangisane na ku saka ndima zikuli zikali ndima za kukula ndima zenezi za kukula za kukwanisa kuti imwe pakati pa imwe muna kwanisambo kutambaruka na kugumana chakuja funa mugulise funa chitatani mali mungakhala na mphamvu yakutimizira kinali memwe gove pontho alikupanga anthu kuti mangani nyumba zikulu mwambono siwa kalene na anango maadimishitadore adapita na mwenemo gove alikupitiriza na kulanga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukhalembo mwadidi mukwanisi kugumanambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto yakuti munenda katira mazi khalane na mbuto kuti mungakwanisa kusuka piombo pinajiranemo upikemo padzulu piumi na zuwa pyadidi asafunzisa anthu gove kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupedzana mungaona kuti uyu achepedwa na pinthu pakuchita imwe muna mphambo pedzanani mukhale anthu akubverana gove alikufunzisa anthu
1: ndalonga thangwa gove mbuya Rufini na kuti mbuya Serge gove ndi munthu nango kuti ndisakumbukira ndizuka chitene desima primera desima segunda akhala kuseka kakamwe nkhabe anyakufunza adapita mmanja mwache nzizi kukafunzise historia pa xikola sekundari mafambisi akhale munthu nango wakuseka kakamwe naye anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya xibabafu pidavene kuti mbuya gove nda xibabafu ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
0: ini ningalonga udidi wonsene nachita gove anango alonga kuti wa Rufini kunyanguta disapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta